0: Halo Radio Chad.
1: Oi.
0: Aha, mondo imaje ibarbar kambekra dina no.
1: Jasngar ngar sem Valentin ker.
0: Jasngar ngar sem Valentin.
1: Canton de Bar.
0: Canton de Bar.
1: Oi.
0: Aw kongon conseil sen kada de sei.
1: Ah, mo ta se kam pa do bus le ato.
0: Maje taru vie ta.
1: Ah. Naje bus da.
0: Aha.
1: To ta mus le nda ngan mo nga je ki je dokare kare me mul busal.
0: Aha.
1: Parce que bus da condition je toy nga je le wi.
0: Sei go, sei.
1: Ah. Ah kun bus par ka de wule pa ne wule bus to. Dara yi yak le to bus me galen.
0: Ah wai. Yes, carrying on Royal Ibis go no go.
1: Voila, can I go on Royal Ibis?
0: You could tell Ibis as carrying a salo.